Ai, aho sa kwa teni au wa wha o me wa awhi wa ono. Kwa au o sa whaiwa wa hau katu ai polokala matala o ngolele ai wahanga le tutonga pe mere teo tū triple o. Pe pono tali tali le reko tau pe ke mo tau so tau ka inga tonga o ngona tu he ngalo ea pe he ngalo pe ai tau polokala ma kwea o e fia fini. O whala ea tiki kau tau lega lega a maa ke mo tolu pia moenga o e mamahi. O fat foge te mo tolu ngai api ho po te pambo ke mo tolu ko tau pe u whanongani e tau polokala maa te tau pe ke he ngalo ea pe ke ngalo o pe. Tau fofeda i pe tau tu utamai ke aho fwa koloa kweni. Pe a hangi kuhe koe anga maheni, kuhe kamata anga tau polokala maa. Ai wahe ngalo tutonga i he ahoni ai au tataki e he ngāhi putunga au e kau talavou, kau whire mui, e ngahi o wau whalot kuia o e ahoni. Pea i he ahoni, tataki tau tolu e Brenda Latuni Pulu, i he whangalotu kuia o Pea Sipa. Konga ulo ki he tau talavou lei o e fia finii.

ka mata ngā wholawhola mo ui. Nā wha pōuri a māma e wholawhola mo ui. Wholawhola te tupu, rā mō ngā te tuku. Lea pō aupo, lea kuwoho, koe pūhonga mo ui.